0: ki mo ran ta na dagbare dai ona gbo bi omo to lo so e Friday akedo oda tagi yange ona che bo lu e gino ra ri wa no mu ja no ria o si federal constituency na e to ta ba ta o yi ona buhiji governor no ro to do re ji muslim ene go se no bla wo di muslim Ahmed Musa Momo oda tai yange ori obore ji governor Monday Opewolo ebo lune bi ebo oye lu oda tai yange nore lu obeja da me yange haj okiche mama toto no se okile kan wode no me bi oto edo ori momo da to na yange yange oile yange governor de chelu eminos emi tare mi age ebe gwanore ja okilu one ori obo age ode ire sa wuwe de no afu ebe gbe ni emi ni da mi reji haj okichi mama join us en oyi tare to ta obebe otu osi Nigeria Association Osi Medical bi denta ida Tami federal government kare ere uzaneya ba ere ni government peja da meya he ekilui emi na niyo ida alune kenya he ibaki luona kenya ida dotu wena na da dagbare bi oto uyo eje ninu kanjuwa ebe se ukamai onaimin masemi ni dagbare bi esamba inu class radio Abunware kama homeg na fawa sunu badi bamari wi.
1: Iba ye kenamu no ndi unu nubotin kenta. Abia kwa mwazo no furiju stationa inkana o ii samba inu kulas. Eba isi wini inyinu udo kundi nkinu kusena no. Nehe na asinkunyi ni mibuye naga. Ya du sante nani. Koma lo panagia nazo makosa bidu. Koma libu siaba anomara kwenye bona baga udo dire nundibu. Mwini kukwa bufungwane no woke nkana po anyamele gudu. Anemu motutu kunde nkisi kamkore no nake bunye neme na ubudu nkana neme bu ubudu Nigeria no bochi nkenta ndi wunu. Nkisi bu, onye nkuku kobolo onye nkukwa na po Comrade Solomon. Iti nye gono na akukwene de maka ichu ndi uoji noro maka. Iwu hadara. Nke ibu obukwan. Nya kpura aha. Nake bu 40,000 ndi bina. Ido. Ye urituru. Nanye. Esotome. Unye si ochiche habu. Governor Dennis Idahusa. Nabu deputy governor. Nyome. Yabu. Nye basa. Izonden. Izondu ndi madu ndi nke bina. Nke itobu. Ndi nzuko ndi nkana po NAMDA, the Nigerian Association of Medical and Dental Academics. Agwago ndi si ochiche bundebu federal government titi sinenye fa abaleto kafeji webia dusante genye haniku tupu hawe puano ono nkana po ega strike. Ndi wunu aya gazina di news nime nime. Nkese bundu wuji achugum ndi nka po ono ndibu ndi uoji mmadu isi nonu makanyi hame ina ndi mmadu igu iji uonu eme ndi mmadu kujo wena tuhana nakwanu ndi mmadu igu nke naburo nyebu olu hawe na anu ani ikusi achugundu uoji anu anonu unye ni putugu abu unye isi command na kebu eno ikwede mpuruku sina ini ndu uoji anua achopta kwansi na famelu nye anua ikulu sina hame. Ya weme iji wechua nda anonu maka. Nya adiloma. Odi mibi ahandu uji na izinu no an na abata. Ebe ndi madubi. Anodiloma. Asikwa na nye anua. Ebe isi wechua ndu uji anua bu. Nya na bebe aduwa wano na Bini City. Ebe hawe. Ebe faji. Buga ndi mmadu na mutu. Wewe kusekwa nuhanyi iba na shop ndi POS. Kafaji wewe ptigu. Wewe nyi haa.

ninu eto isegun abe iseduro ilera orilede. Ni bayi na oludamoran gomina lori oran isin musulumi fi igbekele han pe gomina Monday Okpebholo yo ma tesiwaju ni imugboro ise Hajj ni ipinle na. Ajo awon oluko isegun ati eko eyin Namda ti fun ijoba apapo ni akoko ose meta lati pari ijiroro lori awon ibere won. Ajo na so pe ti ijoba ko ba mu ile iwe se ni akoko na, won le bere ise dasile ise. Egbo akori iroyin lekan si, Comrade Solomon gbe igbese olopa Edo yi, o ro awon olopa lati se ise pelu otito. Egberun merin awon ara Edo yo janfani ninu eto isegun abe iseduro. Namda fun ijoba apapo ni ose meta lati pese ibere re.